Khamri ni mo srong sa matenchi rong tupi tungkung tungla areza adon atim ka yungan bu kese aje amu abo tukung yukung ren renyu anum anom samtik tiol un ingyu songrem go duki trong mitlom srong sa rong tupi areka samding lom nan samsa atim fungan mo. Medium wave gyonit sakati samtapti tarakukyo meter band tenchokat gyofli safli megahertz are nambong sut gong toksa nakman samatanchi rong tupi tungkung tungla lom jokam. Tupi adidem renzong nun gyoka to some megahertz FM kansan zanga un ear news lom nun la se nong kut mo. Matunchi pohortak namko tuntrok niet. Gyo sam sa fuli tip the rock. Un nam un migdum namko tuntrok niet sa nye te fuli. Me lavo sa tsu nye te fuli sa rong punjing si yakum. Adit beka kayu sa studio sa tsuge nang sin napman sa tatsut fli sa pit buklil non depo dun tunimo. Matunchi rong tupi are nang sing na la zong surong la ren zong sakam din ka. Matunchi rong lung din vam sa punol in atan tham din fusit ni mo. Surong sa rong tupi are ka ren zong sakam din ka kumol mo but masri sa. Hildamit rong mit sa umnyumbu joka rong vam punol fusit ni mo. Un kasulom nun atan tham din. Thak pe ka bifong sa fanto yang nun benefits of taking green vegetables. Alongo surong sa rong tupi are rem tarjeng mat lung ren song sa kamdan ka tupi arisa hanfron bovom sa kumor. Pun hildamit rongmit sa umnyumbu joka fungan mo. Vom sa thakpit ng lisyo kususum pundi sinong o agosam sa dipka rongvom punol arirem.

alum do tu pirim nahan lung lon lung lo do la ren song sa sem ago lung zuk shong tapit mat lung ren song sa kumden ka tu pesa nyet from buvom sponol are komor mo hildamit rong mi cha umja do ka fungan mo vom sa chpot nen li shu so

Mutunchi rong vum alok pongre, rong migitsa, komor mu komor pun song nun todu sum sak ching nong sa sak vyong rem, sak flunun vum sa liuka fuset bu vut kat gum, seriri kayu rong migitsa pensan pendan ponggum, gyu gicho fat piangong lo dup kachu senla todu lungtin dichum lom tup yud bu todu vum alok sa chakonyero mamat gong ari nu lasatun ka fat nong shu. Are fat chong do kayu rong migit, fat chong gum. Unun matba migitrem, azum thoshong ton ka, lungten vum alok, tado damdam. Azom athen lungten timbu, rem gyunun priashong, agyap do akonimu, lilung alongu, rensong sakumdun ka sarong sa, thamdun kat funganmu, thamdun sirisa thakpirini, bifong sa fanto. Bifong sa fanto yang nun benefits of taking green vegetables. Namsim yunun tado sa mavotrem atsong mavotchen thoshong tunka yang nun mavotka net ponglom arum thoshong tunka kayunun bifong zoshong agyap do aku nimo. Afong afing bifong ka kayunun sutubbo vitamins pong tupsho pechoka e K vitamins, minerals, iron, calcium, magnesium, and dietary fiber pong thupshu. Azom yangnun biform arinong

ka asyum thampong yanin calories aman munshu sirinun alut un muntretrem atom zukshu un azom zoshong un net azen lom gyutong machu along bifong sa fanto pong dun nganmu kayunun bifong agyab zogong arinun kayum agyab fanto machu pechoka aresadam dunto botim jok pongrem ayam manun nyenong u promotes heart health and fights diseases yangnun kayunun afong afing bifong pongzogong kayusamuvotka alutsanit pongdep tiushong yukmachu arinun muzusa ashummon pong tiush rem pludenchu arinun blood pressure remla control machu nyetka enhanced digestion yangnun bifong sa rungsur fantore kayunun azom zoba azom sa digestion ka yoklamachu sreka constipation lomnun kayum gyesho ulumdo matnun arenun bifong zogongnun kayusa mavotka calories pong aman zukshu Sela fiber re azong nigong bifong zogong arenun mavotsa limlot un wit remla azok thoshong yok machu. Ulumdu matnun re arena immunity yane mavotka immunity la bulachu. Bifong zogong kayusa mavotka vitamins A, vitamin C un rungsat vitamins pongnun net un mongun shong lom tiushong yok machu. Ulumdu are bifong nun kaisa mzu un amik si shongka un mintret atom zuk shongka la lento machu. Bifong ka gyapsho kayunun vitamins ke thupsho, sreka calcium agyap muncho. Arenun mzu sa mintretrem atom zuk shong yok la machu. Alum mintret atom nigong kayunun srezong do yok pong la zuk kachu. Alum bifong pongsa abriang pong dun gat gong spinach kundung bi roman let erula aretet agyap to bifong pong ni sere pong rem kayunun zu do mat makhan bo arelin agyap bifong pong ni sere rem kayunun mavot ka amo bo alem lem shu sejok ka kayunun thamden arelom are gyutun dupshu kayunun tadosa muvot aryum thoshong tun ka mon agyab zoshong dyotnun bifong pongzom ka chu aloba satachet ka thum pong ka bifong pong sagung agyab ni shen la tadosa nyoching ni gong kayunun bifong pong thyang nun zogong aryum munchu are muvot sa chako aryum mat gong kayu sa chula aren ngunchu adok anot nan la majam ni lilang kase sa atan thamden are abido palung lo dula ren song rem mutan chi rong thupi tungkung tungla chawum thupi are ka samsa mat dingmu alum du thupi rem nahan lung lon lung ren song sa kamden ka thupi sa punol are kumor mu hildami drong mi cha umjo du ka fungan mu vum sa thakpenen lisho rong kup kayu senong o vum are remla agosam sadepka

Vom arisa chakpot pongnun kayunun thuba. Rongkup migitre fadet molinun lithubu munin go se abi kayu rongkup song fatubu munin. Kayunun tadusa lungtin dithium vom dumpong dumbun dumbra pongrem gyulung tadusa aring pong jok lung tadu thutom pong song thutom sung song rem. Prayalung-nong-gong-nun, kaisa-thutom-sung-chom-gong, kayu-rong-kup-la-chom-sit-ma. Ga-are-pong-rim, kayu-nun-lung-gyo-siong-agyap-do-akho-ni, ga-vom-are-nun, lin-chong-dong-budu-ure-do-gum. Alum-do-kayu-surong-sarong-tupi-are-sa-sajok-do-ka-thi-lung-non-det-bu-ta-chut-nun-dun-gan-mu. Adon-ni-ren-song-nun-surong-sarong-tupi-are-ka-ago-mat-lyuk-li-nu. Alum-do-kayu-sarong-tupi-are- Rongjing do sin ju nong o abi ren song nun muduk bu komor pun komor mu song sa yum bu jo ka rong bum punol sin thup si ni mo un muduk bu tham dun sa thek pe prong ka yum dun dup si ni mo dilung ren song sa kum dun ka su rong sa thupi ari sa su jok bu vum sa punol ari komor mu hildamit rong mi cha jo do ka fungan mu senong o vum ari rem la ago sam sa dip ka.

Renyu hilami trongmi cha umyum buvum panol are sadipka sarong sa matanji rong thupi tungkung tunglat are abido lungchong lung rensong sabek lom go ma o shu ding mu luka lo do la rensong sabek ka thupi are ka lo chum set adon thumu are nambong sut gong to gum alang fyatit ka chong sa thupi nusi chan tarjing mun che ni mu tokchi gundrem aryum sola sadip aryum suna

Samet ma bim maya raide ikla u kon palam samlu agib sumra buti jure. Alo yem pokengwa tangsa sapjengrin. Aimba sapjengrin yem piwa mundum no yakthung suang. Mundumin yakthung suangrin samyunu. Songjumporin yek basilang I pa masukte. Mundum sigang pedangma samba yevahare. Iksa kambik torongin tangsang harin, joksin ya hiksin ha akhirik bokhe, mencham saha tiksigek u iksagin kambik u akhirik mebokhe hekidongba, kedaha sapmundhum ha kuni, mejektusi khakhen kuni, mebatu meyuruba pan hai mundhum bokhe. Ani, sa awanu sangram pitang abung ilekhara mundhum milei Ugapung Asi ama ille mundum lami fedangba sambahare ani sangram pedang karakegepa gufa amjokra sa awanile yangdang fung manupungra mekim timbi hau ang mundum leni ugempung Sekae pa magra mundum ren ani hingmon o yek panunami ua Ala Yaktung suangren pan pa mele, sukim, namgen Nepal asamba akin loka onu, Nagaland kamkuha o kugedepa ani yaktung suangharen abangi tiksi wa wa. Yaktung suangren abangi samyu sapan, sok saktim mangtim ha, togi nodo poke ye angwagra, Alu sangkon saktim mangtim samyu sapan soksokharin tangsep jukma yungma konha mama pikmalam sepma. Alu ba muidang sahare yerik tomsim mejugumi iruang uwa. Togi konha mesaptu mejekhuang meseptu meiruang mewekra alu kon yen u porikpa timha Ugem mejugu angkusing munca itha samloha mejugu ang konha sepma yamboka mejugu miru ang wa. Kokiri munca itha lamba ang kedaba mu idang sahre abangi sapan saktimha husingma yambakubha ketuba wa. Ala, yaktung sapanrin pan patmale alo yaktung Sapsokren takfa inang sidot sidot tang poreba kode. Yerik yaktung sapan o ang. Yaktimba koyemba kusong iching. Kusong tarapno kusong icho o kesapa sami samba maha yerik merolo mebopa kode. Suangren tiksing waha fang magopma. Sep magopma sapan sapsokre yomba nunamit wa. Agib sumrabache tangsa sapjin jure. Alo, yamu ang kemlab kemlama silumo, samlusung itundumbe, kune I sammetma bim maya raire I iklau, tamki samlo kepsumang suksukniwa tamsumru.

kuzu zambu de lungthi kha ga doi phaka nga ji lungthi lerim sen de ju ye pe phama gin jin parsum linge tham je kong bolo denjon lope pange min to lerim di na sha fepsu shu doi singe linge di chu ge nga ji lerim de sen jin bo yi medium wave ki mi to nin ja chu sum thang chu zo tuk chu re din kilo a chik ton jib ge ji tha fm kha jen zenga ya do sum megawatts ta lak par news on AIRF li gyu dia singe linge de chu ge nga ji lerim de sen jin bo yi tharing reza ni mai nam lo mi ta lo ye da wa ji pe chi ge yi chiling ni ton ki chi tu lo ye da wa nga pe chi ki chi jin nga ji lu te ga ga tu gi chu zu kho lo den ji na to to fi cham gi chu zu nga dung de karma sum chu lep cham ta taring gi lerim go byam zuk shin yi men lam chi chu I sol de play

Di lungti khaan gato yin, sengkien lengge di zolo tarin, reza nyima ki lerim zo bakti ki chayu. Lengge di zugi tarin ki lerim nang zi tu dawe ki tenle sunglo semba na shen yin chirin ki bu norden ta ro zui ki sungke na sha le. De zan di yin le tarin ki lerim nang zi sengkien lengge di zolo ting zan, tu zi di na sha genyin yin ka chita nang le chik. Hotso di zu biong bi ki tang kum chong gyap kien di zu ki di ki kor lo dor du ji bia di ki singkien lingge di zu lingin le shushin. Lingge di zu ki ting san tu zu di na xia star show le yu di zuk tang lung tin le yu di ki lung tin le yu di ki ki po chi nga chi yu tang daman duwe ki chi gyal kap di zu na xia zi jimbo ye kembe nga chi ki toto hotso bia bi chung chung di zu nomi. Yaalini lari lobda yuwi ki odem tuzi dizu nasha lari rangki kimki pilu ode pachu yude pegong lari bangka lam nasha khasu yude pegong demi yonin piyake kumchon gyapke yaalini mi chon gyapke odem ki boso piyabi dizu chuko ma imbo piyateki mi genbo santeki odem yaalini mi lo kechi leya lakiki mi odem zolo ya Kongi kum gyap degi yaalini odi zolo tubak degi kumchon dizu gyap jimbo ye kentang dili yudigi kongi odem zolo

Jumpun om prakas mathunas rong ningma sangyam bu fribu dodup chen rimbuchi sa achong bu luzuku rem chuten gumbu ka soshi bu sangya tupe ka ka akaliyam o. Sangya lungten nangsi sarong tulo ka lukshyama liang lam tupe aritajing mathu bu gomo. Jumsul arika jumpun nang rimbuchi sa achong bu luzuku rem jelung. Sikdam lo kyat lo dunam chinyo rim tong plong ka temo matmo o. Jumsul arisa tugum rimbuchi sa luzuku rem sangya ayur sa deb chuten gumbu ka so tubu nima o. Tupi arka glon kirtak prem sing tamang kirtak sonam lama emile tenjing lamta yukmun song liang jung sa gyanpun song un amumat busong nun lakalya mo o. Renjung re along chong la brahmaputra bot sa ongdu nguntubu nyi mo o. Jung sa sutkat sa nangshin liang jung jung tup nun ungdu gyotong atubu pedik pong lunglonchi busa deptong ka muduk muduk pedik pong satun ka pichak kom chao sam yosam sa ultong kat bodrem so thubu nyima o petun arika aloba da guhati liang ka ngan thabo bod sa tuzum kar karin klet ma thubu gom o arile na renjung re brahmaputra bod sa tuzum pong ka depchap ongdu sa liu ka katab akaliya mugam koisa sut padbunan bo thubu lan su nangshin pedik ari pong re ungkyung pong dig nak shi bu sa ta rut yuk liang rut ung rut ngun shi bu liang pong ka getop pedik arisa deb de ungkyung sa su su pong ka athok yuk zuk shi bu sa pedik pong yam o Himpron Minaksi Modan Rai Rempatna Athur Himli Sa Gulon Himpon Ka Semlet Mathubu Nyima O. Pum Athur Himli Sa Kolon Kat Budbu Chukhaka Sa Nyetsong Himpon Sa Ring Toblet Thar Thubu Deb Deb Himpon Rai Re Minar Sa Sredula Athur Himli Sa Gulon Himpon Ngun Khadbu Renjung Sa Han Franbo Ti Yomukat Ngun Thubu Nyima O. Namkot Yokuti Kachyathap Sa Kachyathap Ka Renjung Sa Han Franbo Ti Yomu Himpon Sre Sibil Jaws Sa Liu Ka Tudo Sa Tekhan Tajing Mathubu Himpon Rai Nan. Nam khaka sikiti loklar him gensa tekhan lungchong thubu nyima o. Himpon na renjung athor him lisa registered general liang na gogo ba athor himpon sa genla lungchong thubu goma o. Namkot tungthong e sikiti fungtap ka renyuri renjung athor him lisa himpon ngun thubu goma o. Alibeka liang jung sa glon kata prem sing tama na himpon rai rem. Trangtot madlung al lo miu sa tuan ka samsa fui thubu nyima o. Renjung sa Yungbu Sujik Sikkim Expressam Sandik Mathubu Tungbu Rampatro Sangnon Ka Zukthubu Rampatro Sangnon Chiloka Sarong Gongtuka Nguntubu Thupekat Ka Bimo Thupeka Atho Sutra Bu Ambar Lakshya

0: 는 소토보 겐렌트 치마른 실로 아리 비토보고모 리사데데 심 엑스프레스 리어컴 디자이너 틱 바도 그룽렘라트 치피토보니모 곰톡세 수미 봉치는 렌중사 모두분의 량봉과 수 유형사 아링든 토보니모 라드부 축셋 봉과 세테 량봉과 수집사 데데 수람 솔려 문치부 은 흐로킹 량봉과 수농 유형사 아링라든 토보니모 Sumi Bongchinan, Igdun Tobo Nangshinga, Sete Liang Pongkare, Pokudu Azong Su Yushongsa Adonimos Serena Madba, Mimong Songka Sujip Tuxaga Gilung, Bam Gat Yong Sakyo, Bito Bunimo O. Arisa Depka Song Satanka Sutlan Tongmo.
1: Di lungde kang ga dong yi da nian sen ga mo zhe de ren zu ba ge bi xin se ma lo. Din zhong ga de ki si qiong ku shap om prakas ma tur ki ta ri ning ma chu lu ki lo bin zou kia zhe de du che rin bu chi ki gu dong lo de ra li na yue pe che ten gen po san ge xie di chen po na gen len po na ba yi. Cholu nangtar tari ngaru lukshama le chache lerim dina uchukoyi. Kokab dina ngade sikyon kushab maturiki rinpochi kudun jezin semson ya piwa nabayi shuno gechi shide ta miri lezi ten melam ya tapo nabayi. Chodal dhu dine dina chochi lempu kushab premsim tamangcho denjong ngade yungki genne lela ki lempu kushab senam lama Denjong kyocho kanki tumi kushab tenjing lamta nangpe choki kewang lama tan lobe chu yampu mimang chuki ang bompu na gen yekembe. Denjong ade ta Brahmaputra boat jungdel chokmi chik tenye. Jungdel kung le tope nyense nangda ngade jung ki chu sungkyop chu den ta churi kokche chui tundel na charji daminda ten mangyong korul gya sum tiru ki shui ilencho yang na boat din lo pilye. Delwa di takche ne tuchi guwati na jupe lencho ki kyoti na tache tama lenye. Deyingen denjong ade ki Brahmaputra boat ki kyoti dichu na densho pywe gang na chiku gen lenjin yekembe. Ngachi sasho demi nangtar inna lencho din lo pilye pe sa charji dichu na chukyong chungchungchui yargi churi ta sari ki nyangka ye pe sasa dichu na Sungtop ten cheko zu zoshe dinyampu chulam di zu na sungkyop ten sungtap ki sungtap zu lale na se di zu na samlo penye. Timpen minakchi modern rai, patna timka bompui timpe chimpui koja pulye. Gyaga gyakab ki timka chimpui kolijim ki me dowi che nisu chanyi ki nimche kong lo koja ten jungdil lejir na won nyampu kong gyakab ki timka bompui timpe Chempe tenke denjong ki pumo tempe tangpui tenye. Chila tsuktong gugya gupchu na denjong ki teng tangpui pumo tempe magistrate tole tim sapshu gochu kai tempe rai ki lo sumchu le lako tuche sa tim ki cho na yogye chempu kya yekembe. Kongki denjong ngade timka bompui register general ta tuchung sa tempe chempe genya yekembe. Chilo nito chenga na kong denjong ngade timka bompi timpe tenke denjong ki pumo tongpu tenye kembe. Dihi par ngade ki chochilimpu kusha pemsing tamang choki timpen rai lo tasi dile penjin kong ki tashi dine denjong po tamche ten ngagyal chen kushabda gasu ki goje ya tam tenye se sungye. Denjong ki nyungkui nyimde sashu hige Sikkim Express tole singsha Ram Patro ki tensho na gochuke Ram Patro tenso takma tari gato na gochuke lirim chempu chikna piboyi. Lirim na saisho gembo Ambar Lachikati gurung lo Excellence in Journalism chilo nito nishuchanga ta nito nishuchatu ki takma tole sengte piye. Sengte takma dine denjong kyocho kang ki choji jembo jam Rajkumari Thapa ki pibo na boyi. Lirim na cho dhaminda ki sarshokpo zu kewang zu ta mimang zu zhuye kembe. Dera pya sarshokpo Sarika Etteria lo best journalist in Himali Bela and Sikkim Express chilo nito nishu changa ta nito nishu chatu ki takma ki sengte pulye. Sarsho ki cho na kongki kewe yugen lo kikur nangjin sengte di piwa na bhoi. लेरिन दी कोकबना सिक्किम एक्सप्रेस की लेआउट डिजाइनर टेक बहादुर गुरुंग लोया संगते छेम्पो फिवन